0: FM.
1: FM.
2: El exacto hora, mga tropa, a las 7:59, el hora talibakan natin el Western Union, the fastest way to send money worldwide, moving money for better. Western Union, you never apart. Mga katropa, birando kayo ng programa del Bulsa, yes, ilang siyempre do, stay the servidor na ere, katropang Joseph Sosobrado. Manuntok mo yung mga tropa, hasta luego pag italas, yes. Buenos otra vez alin mga katropa, con Michael Fernandez, Benzuena, do, katilig sa FM Sambuanga. Yabra tabien si Ibrahim Inot, Tony. Good morning po, pa-shoutout po kina kay Cap Angie Inot, sa Bualan, pati kay Kagawad Jesse Inot. Gracias, more power kapatid. Good job, Agnes Tiguha. Good morning, Contigo. Good morning, Contigo, ma'am. Alita Ben Kunsuki Iyeng Ventura, Bensuena daw katilig sa FM, alina kanukutan na. Taman na mag-greet kunak si Michael Ventura, alimismo na lapas, kung Dodong and Johnny Solis. Good morning, kung Ustedes. Good morning tamin, kung Sir Nald. Good morning tamin, alina Barangay Tubugan, kung Lourdes Tantiado, ina tamin kung Yunana. Good morning tamin, ali. Good morning tamin yung mga batchmate, alimismo mga katropa del FTI. Doon nga yung mga katropa, uno tamin al yung mga katropa na Dabao. Good morning kung Ricky Teo. Itabin mga katropa, good morning tabin mga katropa. Kung el mga bibietes de Ciudad de Sambuanga. Good morning kung Ocedes. Manhuntok mingo akin lin mismo mga programa, na programa del Bulsay. Este Viernes mga katropa. Mga katropa, mira, sabi kita araw mga katropa, alamin natin, ano nang ganap? Natapos ba ang pagmamarking ng mga ebidensya para sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte? At ano naman ang feedback ng ibang-ibang mga kaalyado, na magkabilang kaalyado mga katropa? Alamin natin yan dyan sa Senado kung ano nang ganap ngayon, anong ganap kahapon, kasi ngayon walang session, walang activity ngayon, anong ganap na iyanong paghanda nila gagawin para sa Lunes. Nasa linya na sa atin mga katropang Ewan Reporte ng XFM Manila, si katropang Silvestre Rambo Labay. Katropang Rambo, good morning.
3: Good morning, katropang Joseph. Sa bukas, nagtapos na rin ang pre-impeachment trial conference naman kaya Vice President Sara Duterte, katropang Joseph Cognayan, sa pagmamarka ng isang katerpang mga ebidensya na magkabilang ang panig ang prosecution at depensa. Sa kabila, katropang Joseph, nagtapos na ang pre-trial impeachment conference, ay mayroon naman na katropang Joseph, ano? Mayroon namang iniwan na magkabilang panig ang depensa, prosecution na dapat tugunan. Ito yung usapin ng pagbubukas ng BIR box ng nakasiyado. Aminado ang prosecution na katropan Joseph, pati talaga si Representative Terry Riton, na tanging ang legislative works lamang ng Senado ang pwedeng magbukas sa naturang siyadong box. Lalaman ng mga tax record naman noon ni Vice President Sara Duterte at Attorney Mansa Carpio kung saan nais ng prosecution na dapat ay markahan ang naturang dokumento bilang mga ebidensya sa impeachment trial, pero tinututulan pa ito ng depensa. Posibleng matalakay yan, katropang Joseph, sa July 6 yung naturang kahon. Depende yan sa desisyon ng impeachment court, katropang Joseph.
2: Ito yung nagpapaantala talaga. Ito yung nagpapaantala na si hindi magkasundo-sundo, hindi sila magkasundo sa kanilang mga desisyon kung anong dapat gawin. Dito tayo magkakaroon ng malaking problema.
3: Tama ka dyan, katropang Joseph. At yung usapin naman sa pagharap kay Vice President Sara Duterte, sinabi ni Attorney Michael Poua ng defense team, katropang Joseph, kung kinakailangan niyang humarap ang pangalawang pangulo, ay handa naman nilang iharap. Pero hindi niya masabi ang eksaktong circumstansya dahil bahagyan niya ito ng kanilang legal strategy bilang mga abogado ni Bibi Sara na dapat hindi hayag sa publiko. Pero kung kinakailangan talaga ng defense team no, na iharap, nasa kanila yung payo. Iharap nila si Bibi Sara. Nilinaw din ni Attorney Pua, katropang Joseph, na madalas naman niyang kausap si Bibi Sara. At hindi naman kailangan pang humarap ito sa pre-trial impeachment conference dahil sa ang ginagawa naman nila sa pre-trial, yung pagmamarka ng mga sangkater pang ebidensya, tako pang Joseph.
2: Oo, pagpresenta lang naman yung ebidensya, bakit pa nila gustong iharap para ipahiya?
3: Yun, at isa pa, yung mga pinalulutang na, kung yung matatanda, nung mayor pa si Bibi Sara,
2: oo,
3: ay merong humingi sa kanya yung mga kababayan natin na dinudumulis.
2: Mm-hmm.
3: Pasko pa naman yun, mga October o November yun, magpapasko. Pero ang ginawa niya ay tinulungan ni Bibi Sara yung mga kababayan nating dinumulis at kinarap niya. Siya mismo ang nakiusap na pansamantalang itigil muna.
2: Mm-hmm.
3: No? Pero ang ginawa, pinagpatuloy pa rin.
2: Kaya
3: naman niya sinabing huwag ipagpatuloy yung korte.
2: Oo.
3: Pero ipagpalipan mo lang for human consideration kasi
2: opo, magpapasko. Kasi walang relocation din, magpapasko. Tama naman yung decision.
3: So, humanitarian consideration.
2: Opo.
3: Ang ginawa, sa galit, siyempre, hindi makikinig. Subordinate yan eh. Siyang mayor,
2: mm-hmm,
3: na nakikiusap lang naman, ang sinabi lamang niya na hindi niya...
2: Hindi siya tutol sa sheriff.
3: Hindi siya tutol doon.
2: Opo.
3: Pero pagpaliban mo na, after Christmas siguro, sa January o February, tinuloy pa rin. Kaya
2: nakatanggap ng reward.
3: Gusto nilang iharap.
2: Mm-hmm.
3: O, gusto nilang iharap yung ebidensya na yan.
2: Mm-hmm.
3: Yung ganong pinalulutang. Pero ang tanong, impeachable ba yun?
2: Yun, agad.
3: Ano ba siya nung at that time na yun?
2: Hindi ba siya vice presidente? Mayor pa lang siya noon.
3: Oo. Mayor pa siya at yung kaso na yon hindi naman impeachable.
2: Oo.
3: Sa tropang ayon sa ating konstitusyon.
2: Mm-hmm.
3: So, yan pa ay pupwede. So, hindi pupwede ang katropang Joseph.
2: Mm-hmm. Totoo naman yun. Kasi anong connect doon sa posisyon niya ngayon at saka posisyon na noon? Anong nagawa niya noon? Bakit i-connect sa impeachment trial ito ngayon? Samantala, yung impeachment trial, kaya nilunsad nila yan dahil sa kanilang haka-haka na nagkaroon ng graft and corruption ang Vice President.
3: Yes, tama ka. Yan. So, sa panahon niya.
2: Mm-hmm.
3: Ngayong siya ay pangalawang
2: Pangulo.
3: At that time. Oo, pangalawang Pangulo. Hindi nung Mayor pa siya.
2: Opo.
3: O Vice Mayor pa siya.
2: Mila-mila ng distansya nun.
3: Pero sa... Mm-hmm. Isa pa, katropang Joseph. Sa July 6, no, sa impeachment proper mismo. Sa impeachment proper mismo, katropang Joseph.
2: Mm-hmm. No?
3: Ay bawal yung basta na lang sila maglayad na mga surprise witness o yung mga surprise ang mga testigo dahil i-re-raise yan ng depensa na hindi yan nila napag-uusapan.
2: Oh, at
3: so
2: saka,
3: kung meron silang ihahayag na hindi napag-uusapan, ay hindi po pwede yan.
2: Oo, isang katiwalian din yan. Kahayagan ng isang katiwalian, natapos na yung pagmamarka na mag-evidensya ng both parties pagdating ng pre-trial kung ano-anong ipipresent nila.
3: Yun, oo. Yun ang pagdating doon sa proper trial na mismo. No?
2: Oo.
3: Proper namin sa July 6 na. Eh, yun ang baka biglang lulutang kung si ano-ano. Eh, siyempre, i-questioning yan. Quick-questioning yan ng defensa dahil hindi yan nila natalakay sa kanilang pre-trial.
2: Ano yun? Dagdag bawas? Dagdag bawas ang plano?
3: isa pa, yan. Kung yan ay maglalay pa, no? Titingnan natin kung maglalay yan dahil hindi pa na pag-uusapan yan. Pangalawa, kung ang Senate President na si Senator Sin President Sherwin Gatchalian ay siya pa rin bang tatayo bilang presiding
2: hukuman
3: officers ng impeachment court yung Senate Justice, no? Ayan ay tatong out kung meron pa pa silang mga ihahalal o dahil lumulutang nga yung pangalan ni Senator Chichi Escudero, antabayan na natin yan sa proper kung ano ang mapapagkasunduan katropang Joseph kung saan tatlong buwan yung sinasabi nila mula sa pag-trial, halimbawa July, August, September. So mga September o October, matatapos na dapat yung paglilitis.
2: Kung hindi, baka abutin na naman ng Marso.
3: Ayun ang problema.
2: Oh, yung Marso na yan, crucial na yan sa preparation ng 2028 election.
3: Oo, yun ang malalaman natin yan, yun, sa pag-proceeding. Kung yan ang talagang inaantabayanan ng ating mga kababayan, yung naturang usapin sa tropang.
2: Baka nga yung quorum nila, bago ma-quorum nila yan, bago ma-set up nila yan, kung sinong upo na bilang maglilitis dyan, baka hindi pa na matapos-tapos itong buwan na ito.
3: Oo, yun ang isa pa sa ano, no? Kung matatapos ba nila o baka hindi pa nila matapos-tapos pa yung paglilitis. At kung meron sila mga ihaharap, eh ang depensa mag-cross examination naman, no? Kung kredibilidad ng testigo at yung titingnan yung mga ebidensya na kanilang napagkasunduan, yun ba yung kung pareho ba sa presenta, kasi namarkahan na nila yun, eh nila kung legit ba yun, original ba yun yung namarkahan nila na kanilang itinusenta. So magandang kakaantabay talaga yan ng ating mga kamabayan yung magaganap.
2: Opo, nagkakaroon lang naman talaga ang problema sa preparasyon katropang Rambo dahil sa ang isipan nila ngayon, hati-hati, yung meron nag-iisip kung anong ipaplano natin para panghadlang sa kanila, meron din nag-isip paano natin mabuo yung quorum natin, meron din nag-isip ano yung gagawin mo ngayon. Ito yung nabalitaan na may ebidensya nila, anong isisingit pa natin? Natatapos lang markings. Doon sila nagkakaproblema ngayon para lang ma-focus na para hindi tatakbo talaga ang Vice President Sara Duterte laban sa kanilang manok ngayong 2028.
3: Yun ang magandang katanungan mo, katropa.
2: Opo.
3: Joseph, so yan ang aantabayan na natin talaga yan sa July 6 ko. Talagang upusad na ba? Ano-ano yung kaatabayan, ano-ano mga malalaking ibubunyag pa sa July 6 after impeachment coverage ni Viti Sara katropang Joseph. At least ngayon ay tapos na at wala nang talakayin pa sa Senado ngayong ano, dahil wala naman talagang pasok ngayon katropang
2: Katropang Rambo, alam mo kung bakit ito nagkaroon lang tayo ng ganito, nagkaroon ng malaking problema dahil din dito kay Vice President Sara Duterte. Isa, nescam siya. Maliwanag yun, malinaw yun, nescam siya. Kaya nagkaroon ng unity team, nescam siya. Salip na siyang tatakbo, pinayagan niya si Bias, ito si Presidente Da Junior Marcos, na siya ang maging Pangulo, Vice na lang siya. Pumayag siya, kaya nga nag-away si Pangulong Rodrigo Duterte, silang dalawang mag-amay. Kaya nga nagkaroon silang talo-talo. Isa pa doon, kung hindi siya nag-declare ng maaga na tatakbo ng presidente sa susunod na halalan, hindi mangyari itong impeachment trial.
3: Nagpahayag kasi si Pangulong
2: maaga
3: sa Sara Duterte na tatakbo siya susunod na 2028. Oo.
2: Kaya nagkaroon ng ganito mga plano. Dagdag pa doon, dagdag pa doon sa flood control anomaly project na trilyon pa halaga ng pera na wala. Ito na nagkagulo-gulo na, nakalimutan na ang taong bayan kung anong kailangan ng taong bayan sa mga kanilang mga plano na batas na ipapatupad na makinabang ang taong bayan, lalong-lalo na ang future ng mga kabataan.
3: Nawawala na yun.
2: Nawawala na.
3: Parang batas na sinusulong, no, na pakikidambangan. Katulad nito, kung isa lang sana nila, alimbawa, hindi sila matakot doon sa flood control, ano ba ang dapat na batas na gawin nila?
2: Alimbawa, na hindi maulit.
3: Isa lang na nila talaga. Aminaan lang sa nila kung walang tinatago. Ano bang mga batas na pwede natin gawin para hindi na maulit-ulit
2: yung
3: ganong napakalaking anumanya.
2: Anong
3: patas ang dapat natin gawin?
2: Yun.
3: Pabalangkas. So kung ganun ang kanilang pananaw, ibig sabihin,
2: patas.
3: Tingin ng
2: mabayan,
3: patas.
2: Oo.
3: Ang problema, harang ng harang.
2: Wala.
3: Kunting diferensya lang, pinapatawag nila investigasyon. Eh, bakit ito? Napakalaki ito. Na anomalya, bakit hindi nila pinatatawag? Kung totoo naman, o si nagsisinungaling yung ano, eh pwede naman i-content nila yon.
2: Totoo yan.
3: Ikaw ay nagsisinungaling, mali yung mga pinagsasabi mo.
2: Under oath yung mga yan.
3: Eh paano, under oath yan? Eh paano kung totoo nga? Yun ang ano, no?
2: Yun ang alo doon.
3: Talagang, yun ang malinaw naman. Hindi naman siguro marami sa ating mga kababayan, talagang matatalino na. Alam nila yan, yung mga pangyayari na yan.
2: Kahit na magtanong tayo, kahit sa mga high school student, alam nila anong takbo na, alam na nila kung anong pangyari dahil sa social media din, nakatutok din ang mga high school student dahil dito sa anong nangyari sa ating bansa.
3: asa ka katropang Joseph sa usapin ng flood control, nagkakaisa ang sampayanan maliban sa doon sa mga nakikinabang lang. Talaga. Pero lahat yan, maka Duterte ka, maka BBM ka, sang-ayon ng mga yan na dapat imbisigahan.
2: Totoo yan.
3: Maliban na lamang doon sa mga nakikinabang. Natural, kung involved sila, haharangin talaga nila yan.
2: Oo.
3: Pero kung hindi, yung mga kapilang pabig ay nagkaisa. Diyan nagkakaroon ng unity ang sambayan ng Pilipino sa usapin ng flood control. Pero dito sa usapin ng BP Sara, hati yan. Hati, merong gusto, merong ayaw. Pero doon sa flood control, 100% yan, katropang Joseph, talagang sang-ayon yan na gilbisigan. Pero ang tanong, bakit... mistulang napauna sa limot, mukhang nawawala na.
2: At saka, patagal ng patagal, lalong nahahalata yung mga strategy nila, yung political strategy nila, halata na tuloy, no? Nagpoprotekta sila sa isang tao na yun ang kinikilala nilang mayroong lumabas na Diyos ng mga pera.
3: At isa pa, yung mga kasong mga nakakasuhan katropang Joseph, no, katulad ng mga dating mga senador ngayon, mga senador na unang lumulutang na kakasuhan at ilalabas na yung areswaran. Pero biglang nawala yung areswaran.
2: Dahil lang, katulad ng sinabi ko noong nakarang araw, sa tatlong letra lang, burado lahat yung record mo sa na mayroon ka, yung warrant of arrest mo, malulusaw yan sa tatlong letra lang. Yung yes, wala na. Malulusaw na yan.
3: wala na talaga.
2: Opo.
3: Nabauna nga, talagang makatotohanan na talaga. Kasi isipin mo, hindi naman tayo, no, hindi naman masama kung talagang impeachable itong nangyari kay BP Sara. 125 million ang pinag-uusapan dito.
2: Opo.
3: So, okay lang yan kung talagang may kasalanan.
2: Parusahan.
3: Panalo kayo kung saan kasalanan, parusahan. Pero, paano yung usapin ng
2: trillion? Oo.
3: Billion, daang billion, trillion ang usapin. Flood control anomalies. Bakit biglang nawawala na? Ang nababaon na sa limot. Yun ang tanong ngayon.
2: Yun. Kaya nga sabi ng texter natin dito, Katropang Rabo, sabi niya, ang Pilipinas ngayon ay parang silent martial na ang nangyari.
3: Ayun na nga, nakakatakot kung ganyan nangyari, Katropang Joseph, no? Oo, dapat talaga ay magkaisa na ang sambayan ng Pilipino para malaman yung sa katotohanan. Mapagmatyag at alamin yung buong katotohanan sa likod ng naturang kontrobersya katropang Joseph.
2: Okay.
3: Yun ang kailangan natin.
2: Oo, kasi kung hindi natin hindi tayo mapagmasid, hindi tayo mapagmatyag o baliwala lang sa atin na ang nangyari ito sa taas, anong mangyayari dito sa baba? Yun ang ano doon, anong mangyayari sa lahat-lahat? Oo, kasi la grande pregunta yung mga katropa. Kaya por causa, kosa kosa ito kasusin eh. Kosa kosa ito min ilta mag-aligasyon. Kaya kabila, ganito ang sinasabi. Yung kabila, ganito ang sinasabi. Hindi naman natutupad ano talaga ang dapat gawin sa kalulutas na mga problema natin dito sa Pilipinas. Di ba, Katropang Rambo?
3: Tama ka, dapat maging ano talaga tayo. Oo, tama yung mapagmatyag talaga katropang Joseph.
2: Opo.
3: Tututukan talaga natin yung naturang usapin talaga.
2: Opo.
3: At maging participate din sa bayan ng Pilipinas. No? Na nais nating malaman ang buong katotohanan talaga katropang Joseph. Kasi parang unti-unting binabaho na sa limog eh. Marami ng mga dumulutan ngayon na gustong imbisigan ng Senado yung usapin ng edad, no? Kung saan may panukala na sinusulong, which is tama naman yun, yung pagpapa ng edad. Yan ba ay nakatulong mula sa 15, gawin ng 9 o 8 ang may liability kung mga makarumal-dumal na krimen yung kanyang nagawa. Hindi pag walang pahala lamang, kaya yan ang nagugat doon sa nangyari ng barilan ng
2: Tacloban,
3: isang eskwedahan sa Tacloban.
2: Opo.
3: So, isa yan. At yung nangyari din, pagkalunod ba yun, o yung nangyari pagkamatay ng players ng basketball sa
2: Pilipino,
3: Ang marami pang kita.
2: Ang dami pa.
3: Sa kapite, oh. Mga kabataan. So, maraming mga krimen na gustong imbisigahan din ng Senado. Pero yung blood control, mukhang nawawala na. Yan ang malaking katanungan talaga ng ating mga nakikilig daw sa bayan ng Pilipino. Kung ba talaga o kung meron ba, yun ang nais nilang malaman na dapat lang matutukan. Kung wala namang talagang tinatago, eh dapat yan ay isulong. Malagot na ang madagat na wala dapang secret cow na tinatawag. Secret cow.
2: Opo.
3: No? Kung ikaw man ay kaalyado ni Bibi Sara, kung kaalyado ka naman ni BBM, at managot ka doon sa flood control, dapat kang managot dahil yan ay pera ng sambayan ng Pilipino, hindi yan pera ng mga mababatas katopang
2: proses. Yun ang totoo. At saka isa alang-alang natin dito, ang kinabukasan ng mga kabataan, isa alang-alang natin dito din, ang pagpasok ng mga investor dito sa Sambugas, dito sa buong Pilipinas. Kasi kapag ka ganito ang kalagayan ng ating bayan, at tiwali, mga maandyan yung mga tiwaling opisyal o yung mga nangyayari, mga graft and corruption, kahit ako ang negosyante, ayaw kong mag-invest.
3: Napakaganda yung pinapagin po, Pastor Van Joseph, when it comes to investment po. Napakahalaga yan, yung pag-invest, maging local man o international man. So, paano natin mahikayat ang mga investor, no? Yung local man na investor o mga dayuhan, nasabihin po, maganda mag-lagak ng negosyo, mag-invest ng business dito sa Pilipinas. Tahimik. Eh, paano natin siya tahimik kung ganito mga nangyayari?
2: Opo.
3: Sa gobyerno pa lamang, sa Senado. So, paano nila matiyak natin yung siguridad? Napakahalaga yung mag-invest ang isang negosyante na tahimik, payapa, at walang mangyayaring kaguluhan.
2: Opo.
3: So, napakaganda yung nabanggit mong kapropang Joseph na dapat umusad na, no? Umusad in a sense na yung mga kahihingan ng taong bayan. Halimbawa, usapin na nga imbisigahan na yung flood control, kung sinong nasa likod noon, managot na dapat at makita nilang dapat ng managot. So dapat yun ay ipakita na seryoso ang ating pamahalaan para sa kahihingan ng sambayan ng Pilipino.
2: Kahit pa anong kahit pang anong sikap ng ating tourism official, kahit tourism officer natin, kahit anong sikap pag promote ng ating mga tourism spot dito sa Pilipinas, kahit anong sikap, ibenta niya yung Pilipinas sa mga turismo, sa mga turista, nasyonal, internasyonal. Pero kung ganito ang kalagayan ng ating bansa, maraming tiwaling opisyal, laganap ang graft and corruption, sinong mag-i-invest, sinong pa maglalagay ng negosyo dito sa Pilipinas? Alam naman niya kung ano mangyari sa naibabayad yung tax, saan lang mapunta.
3: Correct. Napakaganda yung pinabanggit mo, katropang Joseph. Kahit hindi ka na magsalita pa, halimbawa, kung maganda naman nakikita ng mga imahe o image ng Pilipinas sa ibang bansa at dito sa ating bansa, maraming mga negosyante talaga ang maglagak. Pero kung hindi maganda yung reputasyon, yung imahe ng mga opisyal ng gobyerno, paano nila sila mag-invest? I-invest mo, nalakaw lang yung mga tax natin. Sayang yung mga buwis natin na binabayad. Tayo ay tama nagbabayad ng buwis. Naghirap ang mga ordinaryong mamamayang manggagawa. But then, nanakawin lang pala yung buwis natin na dapat sana magamit lang tama. Halimbawa sa infrastruktura, 100% dapat magamit.
2: Opo.
3: Merong makikita. Pero kung wala naman, paano natin maingganyo, mahikayat sila kahit anong ganda ng ating mga estrategiya, pamamaraan ng pag-ihikayat ng kahit anong galing ng tourism na turismo natin, kung gano'n ang nangyayari, walang mangyayari. Walang maniniwala ato pang Diyos na mga negosyante.
2: Totoo yan. Kahit pa kahit pa, kasi yung mga tax natin diyan, kinukuha yung mga project, mga infra. Kaya nga, yung pondo na yan, intended yan sa infra, hindi intended sa bahay ng isang politiko na kailangan niyang ipalawaki, palakihin, kasi palaki ng palaki ng pamilya, baka may iba pang pamilya. Yun ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng medyo maantala konti yung pagdaloy ng ekonomiya. Ngayon, apektado ang mga OFW na sila din yung number one na contributor sa ating ekonomiya.
3: Napakaganda yung binanggit mo, katropang Joseph. Kung nagay lang amang sa tama no? Eh, alam naman natin, maraming mga magagaling na ating mga mambabatas.
2: Mm.
3: Pero ang problema, nauunahan natin ng mga karating bansa natin, gaya ng Vietnam, ang Singapore,
2: Indonesia,
3: Hong Kong, Malaysia, o mga karating bansa natin na tayo ang magagaling dati. Sa Vietnam na lang.
2: Oh,
3: na nagturo sa
2: agriculture.
3: Yung sa agriculture. Ngayon, ang
2: ngayon silang tutulong sa atin.
3: Oo.
2: Sila
3: na nagtuturo sa atin. So, yung mga ganong napakalit na mga bagay, eh, nauungasan na tayo. Kaya nga, dapat talaga, Katopang Joseph, eh, maging seryoso na yung mga namumunon sa ating pamahalaan at tutukan na talaga nila. No? Ipadama nila sa sambayan ng Pilipino na sila ay tapat na naglilingkod at yung pera na buwis na ating ibibigay ay napupunta sa tama.
2: Dito natin.
3: Napupunta sa infrastruktura, napupunta talaga sa pagbibigay ng trabaho, yun. Sa ating mga mamamayan.
2: Dito dapat, Katropang Rambo, dito dapat isipin ng ating mga taong bayan sinong iboboto nila. Dapat isipin nila paano nila mapagkatiwalaan yung isang politiko sa maliit na bagay, paano mapagkatiwalaan nila isang politiko sa malaking bagay, sa maliit na bagay, hindi niya kananggampanan.
3: Correct. Sa maliit na bagay pa lamang, kasi hindi na magagampan at hindi na nakikita. Paano na kaya kung malaking bagay na
2: yun
3: ipagkakatiwala natin sa kagalang-galang? Ha? Honorable.
2: Honorable.
3: Mga kagalang-galang. Ngayon, so paano natin sila galangin kung ang nakikita naman natin at ang ginagawa ay hindi kagalang-galang?
2: Totoo yan.
3: Joseph.
2: Oo, dyan sila lagi nabubutasan. At maniningil ang taong bayan ngayong 2028.
3: Naging matalino na ang mga butante na Pang Joseph na kung sino talaga ang ibuboto nila ng tama na talagang seryosong maglilingkod sa atin sa sambayan ng Pilipino at mararamdaman ng ating mga kababayan na sila'y tunay na naglilingkod na Katropang Joseph at hindi para sa kanilang personal na interest.
2: Totoo yan. Ang ano lang natin dito, sana man lang matapos na ito. Kung anuman ang layunin, anumang pakay ng bawat isa, yung objective nila, kung anuman, sana sa kabubuti ng ating mga kababayan.
3: At yan ang panalangin at umaasa ang sambayan ng Pilipino na sana'y magbago na talaga ang Pilipinas, no? Ang Katropang Joseph. Inaway sa susunod na election 2028 ay maging mapagdatsyag, mapanuri ng ating mga kababayan kung sino ba talaga yung karapat dapat at tunay na maglilingkod talaga para at least kahit papano maiangat na ang ekonomiya ng ating bansa.
2: Napakaganda yung sinabi mo na ang pagbabago. Sana naman yung pagbabago bago na yan in positive way na huwag naman dun sa negative para naman uusad talaga yung Pilipinas. Makikita ng ating mga kabataan na future leader na ganito na, ito ang sundin natin.
3: Correct. Para na rin sa kinabukasan ng mga kabataan natin na meron silang matitirayan, makikita na maganda naman sa ating bansa, Katropang Joseph.
2: Opo.
3: Yan.
2: Sige.
3: Okay. So, yan muna, Katropang Joseph, ang ating kung saan-saan na napusay ating talakay. At least maging makabuluhan naman
2: ang
3: ating tinatalakay. Ognay dito sa future ng Pilipinas. Dahil nasa nangyaring kaguluhan din, nangyari sa Senado.
2: Opo.
3: Ako, si Katropang Silvestre Ramblabay para sa BPSARA Impeachment Conference, kasweldo o kondiktado.
2: Akel mga katropa, el boses de Katropang Rambo Labay, acerca ko ng ganap, ali mismo na Senado, onde ha el impeachment trial del Vice President Sara Duterte. Yakabaya mga katropa, yakabaya pirma, yakabaya todo, marka ko del mga evidences mga katropa, both parties. Ready lang siya mga katropa sa kwando el pre-trial. Kere sila mga katropa, pre-trial pa lang, presente abuya el Vice President Sara Duterte, which is el defense no kere, kay pre-trial pa lang. Kosel plano. Yakodaw ustedes mga katropa, ya chinetemen ya insidente ya sucede alin ako na kongreso ya abuya el Vice President Sara Duterte, kosa ya ase mga kalyado di ilang mga katropa. Yagisa, making kosa, ya pregunta. Na mas alian na kuro mga katropa. Igual si Ara mga katropa, plano. Kere sila sa entra mga katropa, kosa, ya sa Vice President Sara Duterte, alin na Davao, durante el mayor. Yang kwento ko na sheriff, ipagpaliban muna yung demolition kasi Disyembre. Walang matutulugan, magpapasko, magbabagong taon, walang matutulugan itong mga kababayan natin. Pagkatapos, saka natin hanapan ng paraan saan natin sila ilagay. Akel el usapan alya mga katropa, akel el pedimiento del mayor, Vice President Ara, Sara Duterte, que con el sheriff yang kwento le, pero no hay cree el sheriff. No hay cree el sheriff, yang mandaban di bolis, amokil yan atako nele, si Mayor Sara Duterte. Gulpia ko nele mga black eye sheriff, amokil kere sila sa entra mga katropa Ara na impeachment trial con Vice President Sara Duterte. Amokil ya pregunta, impeachable ba kel? El culpa yan hain sila impeachment kon sa Vice President Sara Duterte por causa mga katropa ko na luhan na 125 million de pesos. Hindi mga katropa, el gulpiada ko ni sheriff ken no ay kre ko nele ken no maane man demolis. Alisya gulugulo, alisya mga katropa, ya tiene kwantos mga problema, alisya manada question, kita sanggala el defense, el open sa tamin mga katropa, taprikura pa sila aregla. Pregunta ka ba kaya extend within 3 months? Hindi kaya akan saya tamin siya na preparation del 2028 elections? Akan sa tamese da filing of candidacy, akan sa se na dia del election del kampanya, wala hindi tamen. O hala tamen tapi del mga El Ford State mga katropa, pwede man live coverage ko sa El Ganap kilaya tamen, kilaya el trial. Igual antes mga katropa kon antes barangay, antes mga katropa presidente del país, President Joseph Ejercito Estrada. Igual era de aquel, lo mismo cuando abahan ng Malacanang, yapasan na Pasig River mga katropa, captured. Tiene media yung cover. Yang babay pala ko ng media mga katropa, el antes president. Ansina era el transparency mga katropa. Hindi kil tiene ko tako, tiene kita kosa ta esconde, pati kosa ba kita necesita esconde na publiko, which is el apektaw aking mga katropa, el publiko. Apektaw aking taong bayan, apektaw aking mismo el taxpayer. Tabuska justicial taxpayer mga katropa, ken ya pagatax, ya rubalang talpulano por causa na nila personal interest. Bullseye. Mientras tanto, mga katropa, la hora de aton, alas 8:31, mga katropa. El hora talibakan aton, el Western Union. Western Union, you never apart. Bullseye. Aki kita, mga katropa, na first topic de aton. Akita na local mga katropa. Alcalde de Ciudad, ya ordena ko le Chairman de Education na City Council para kriya ordenanza para tiene seguridad el mga eskwela y también el mga estudyante. Este mga katropa, ya viene después, tiene cuantos incidente na mga school campus alina Luzon. Visayas, Tacloban, primero mga katropa. Dos estudyante, pwede sakal, armas de fuego, mga menor de edad. Ya anda tira-kitira ko na disuyo mga classmate por causa na bully. Statement mga katropa, na mas din investigasyon, 3 dead on the spot. Segundo mga katropa, 5 el herido. Yan ba ng ospital na palop operasyon, sinsigidas, ya pwede man rescue ko na este 2 menor de edad, 15 anyo itambil, 14 anyo. El uno, anak mga katropa, del EAP, el uno anak del PNP. Ken ya pwede saka kun el armas del fuego. Ya liban na eskwela. E problema liya mga katropa, libasin na eskwela kun ese armas de fuego sin saber. Sin inspeksyona el guardia. Kasi inspeksyona el guardia mga katropa, ya pwede era kun ese confiscal pusil, no era si entra adentro na classroom. De San Luis Tacloban National High School. Este razón mga katropa para el alcalde de ciudad ya ordena ya yang cuento ya na DPED ya ordena ko del City Council para hacer ordenanza para poder con este intensificar el implementación Tiene cuantos mga eskwela mga katropa yata Asia? Igual na Juliana National High School, Ayala National High School, estrictamente te inspecciona con el mga bag uno por uno del mga estudyante. Para poder asegura que hindi entra el droga, hindi entra el armas de fuego, hindi entra en el school campus el bladed weapon. Uno sa mga katropa tamang na kriya el de atun alcalde del ciudad. El alcalde de ciudad de atun mga katropa cuando press conference SNL1 ya menciona mga katropa ya mandale kriya alina city council con el chairman del education. Donde ka ni mga katropa ya Asia man. Ta Asia se tan deliberate yao, tan deliver sila mga katropa. Mantake lang kalau ese para mira el kuantos mga prohibisyon de ese mga katropa para embonamente publication despes kon ese manda implementa firme el mayor forward si na DepEd para manda se implementa alia de baga school campus. Kasi tanuta kita mga katropa be manada mga katropa del baga estudyante manada tamin laki mga eskwela mga katropa no ni guardia. Pregunta de aton onde ang ginday de ustedes MOE para na magagwardya. Onde sa espiritu? Mira ustedes sa privado hospital, ben largo el pila mga... Privado hospital, privado, universidad. Ben largo el pila del mga estudyante kaya por causa dos security guard estrictamente tachekya uno por uno con el bag del mga estudyante. Parte sa de la adjustment de violación de seguridad. Keneta dos pila mga katropa. Dos pila si tase para asigura lang. Advertensya dato na kayo mga katropa kung mga estudyante te anda ustedes temprano de ustedes mga eskwela. Para hindi ustedes man late, hindi ustedes atrasa. Kaya por causa el de ustedes school campus, el de ustedes security guard estrictamente implementa con ese. Kosa tayong pasa mga katropa kung kwantos mga publiko eskwela. Onde no hay mga gwardya. Tiene pa ba kita eskwela ng gwardya? Es el mga pregunta ka, del otro año mga tropa, tiene kita eskwela ng gwardya? El Ayala National High School, Ayala Elementary High School, no hay elementary school, no hay eskwela, no hay mga estudya, no hay mga gwardya. El kita gwardya, ya pide ayuda sila ng kapitan, el kapitan niya dali tanod para gwardya. Tiene obligasyon el tanod, tiene sila di ila trabaho. Hindi di ila trabaho para ase ustedes guardia con el di ila baga tanod. Aki mismo natetuan, tabira kita, tiene guardia, tang guardia pa, mismo el kapitan del barangay. Para asigura lang el seguridad del baga estudyante, hindi lang na seguridad na school campus, sino hasta na seguridad del estudyante, tatrabesa na baga kamino. Ese security mga katropa bien importante. Security guard bien importante. Sabi kita bien mga katropa, tiene ustedes MOE para con ese entendido, para con ese tiene ustedes mga security guard. Kung el mga security guard tabin, wag ninyo mga patulog-tulog sa pansitan, gampanan nyo yung trabaho nyo nang mabuti batay doon sa sweldo na binibigay sa inyo. Malaki ang sweldo ninyo. Iwan ko lang kung bakit ganyan kaliit ang nakarating sa inyo. Ang nakinabang ng husto ang mga agencies. Yan ang katotohanan. Kinedese mga katropa, mga gwardya, taas si kanila barkada, el mga estudyante, gwardya tayo, takumporma tayo ba ang barkada, si entray dentro, diretso, sinse checkyaria ko ng mga bag. Ese el modus. Tabiyan del mga estudyante, ken tiene plano asa entra. Baga prohibido alien school campus. Como ilang kosa ya pasa alin mga katropa, el grande pregunta pa kilaya ya pwede entra el kutsilyo na publiko eskwela alin na Cavite. Kilaya ya pwede entra el kutsilyo na rooms. Takarga ilong estudyante por causa na bully. Rabyaw yale kaya por causa tamang bully ko na ili. El disyo mga classmate. Kung entra dentro, penal pa dentro na rabia, sakal ko sila, chucha, lancha ko sa mga classmate. Bimanada mga classmate, ilkan niya sali erido. Test ko ilang tamin ele mga katropa, king ko nele rabiaw, king ko nele permitang bully. Alyale ko nakile turul, natakloban tamin, amot tamin mga katropa, por causa na bully. Uwi kita mga katropa, si Kilaya ya ordena el alcalde de Ciudad na City Council mga katropa para na seguridad del school campus, na seguridad del mga teacher, especialmente na seguridad del mga estudyante. Uwi kita mga katropa. First SOT.
0: Para todo mga mayores, no? Especially busy na negosyo, busy na trabaho, kaya dito na yung time na dito yung kids, you should have time with your children.
2: Number one, number one, number two, eh. Number one.
0: It's a gen... Okay, siguro. Okay, siguro. Never, I'm disappointed. But although marami kita, it happens because manata mga bata, they feel like they're feeling cool kids. Now, talagang mga kita, talaga chance na breach of security from the school. That's why we're calling on the chairman of education to immediately legislate an ordinance asking to heighten the security of the schools. No, kasi pakitsura to, how are you able to sleep in guns inside the school? Diba? So, tormento ko, diba, pusil. So, there is health and laxity in terms of kalamakita securities in school premises. And that is not the responsibility of the local government. That is the responsibility of the school. If I were the deputy secretary, I will shut down the school immediately because the students are unsafe in your school. Or the principals or the Kembal head of security, talk to them. Ever to susede ang sina, touch wood, we carry kita sa susede. Pero dyan yung susede antes aki. Na Mindanao Electronic Institute, na sana sa Guso. Pero hindi adentro, apuera. Ang masal na estudyante, natira ko nila. And so, ito namin, one of the school, aki. Kalisayan, what's again? Hindi, bolo, di ba? Entrance, one week. Sige pa, agalya lang sa mismo na, agalya lang din po skwela. No? Ha? Si. So, Ateneo, no? Western parents lang po na susunod, that was very long time. O, Chenya, bringan na building because of ang bully. So we are asking the parents to constantly communicate with your children. Kasi sa industries, communicate sa mga bata, will suffer. So a mental torture is different from physical torture. A physical pwede patawang talpin, but a mental is different. So SLDB yung mga parents, konsihan na nila mga anak. So for me, I don't tolerate and I'm really unhappy for that situation yung susunod.
2: Kasi mga katropa, kasi mga katropa, el kosa mga katropa, el palabra na unhappy. Hindi alegre mga katropa kosa susunod na takloban. Alegre el mga katropa kasi ni kwantos mga eskwela tasya dila prekusyon. Pero mga katropa, makin chene man li resibe mga notisya, ka chene kwantos mga eskwela taasya sila di ila prevensyon para hindi susede. Hindi leo, kosa ya susede na takloban mga katropa, hindi leo susede ka nato aki na syudad kumukosa ya mensyona ila alcalde de syudad. Kaya susede ya tamin siya adentro na mga school campus, mga kriminalidad, mga insidente klase ang sina mga katropa, ka chene kinta desgrasya. El worst pa yung mga katropa alin na talisayan un ex-convict mga katropa na San Ramon Penal Farm ya po de sale mga katropa libando boloy ang nataya ko ng mga teachers kordo studies ko nakel un bully tamin niya susunod mga katropa na un privado university na sentro del pueblo mga katropa por causa na bully el bata ya brinka pa abajo na building na mas aguanta na emosyon ese mga katropa el cosa ya anunciar al alcalde para poder se prevenir. Pasar resolución, el chairman del education na city council, mangkwento ko na DepEd, i-aconseha tamin ko ng mga mayores. Kay bin importante mga katropa, mga katropa el COSA, el prevention kita ase. Dipisil mga katropa, si aktwa kita kone si insidente mga katropa late. Aktwa kita, taliyal insidente, kilaya pa to baan, kilaya pa to ase el crime solution. Debe asi to subir crime prevention mga katropa por medyo del mga dialogue seminar na mga estudyante na mga nana para po dipribini sosedese na mga school campus dialogue kone depe dialogue kone mga school principals pone ustedes mga security guard na di ustedes mga school campus bien importante es el security guard para sila el chequea con el mga bag del mga estudyante can carry a centra mga prohibido item kumweleng el armas de pego belt-bladed weapon droga prohibido uno sa mga katropa itamil dialogue mangkwento con el mga bata mangkwento con el mga mayores asi kanila kanila entende con el anti-bullying law. Bien importante sa mga katropa sa anti-bullying act, bien importante sa mga katropa. Entendel mga bata. Kasi entende sila, Senegal sa Senegal sa mga katropa suseso, Senegal sa kaso, Senegal sa correspondent mga kaso. Siguro mga bata, entende sila. Hindi sila debi asik, kaya tiyan sila miedo man preso. Or, tiyan sila miedo ka Senegal sa penalty. El mga mayores tamen, kineten sila miedo ko sa pasakon dili mga anak, sita mambuli dila anak. Este rason para sila tamen, ayuda tamen sila konseha ko ni dila anak, mangkwento ko ni dila anak. Numa si ansina kay un violation sa tiyene sa kita lay. Kasi ko sa pasakon na dito klasmet tamen, teke meti to tapega pega, tenta kitenta ko nese. Si tiyene ko nese ko sa pasa, tiyene to kinebe, kontesta na lay. Debe ang sina mangkwento el mga nana kundi dila mga anak. El maestra mga katropa, segundo nana, la eskwela lang sila. From 7 to 5 or 7 to 6 or 7 to 4 ba el klase. Kese lang el obligasyon del teachers kundi el mga bata. Largo el ora del mayores kundi dila anak. Especialmente liga Sabado e Domingo. Es el ora para mangkwento kita kundi dila mga anak asi kanila intende. No kanila mga katropa asi tabi no ustedes intende kundi do ustedes anak do tapelaya ustedes kundi do ustedes mga anak. Asi barkada kundi mga bata, asi barkada kundi mga anak.

0: Santaon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Yes! To help!
2: Santaon Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
3: Texted by 33 anyos taga Mako day. Kini akong tutunlan ning namugoy ko tunsil wala nagihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na gani kong tumarog tambal. O to ning damok ko sa Santaon Plus Gold. Maayo gid akong pamati na karon. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karon.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santaon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Santaon Plus Gold og Santaon Vitamin C.
4: Santaon Plus Coffee Mix.
5: Ko si Lizette, isa akong diabetic patient kaya medyo maraming bawal. Sana dito ang kape. Pero hindi ang Santaon Plus Coffee Mix. Kakaiba to dahil ito ay may soya, bunggay at santaw na maganda sa kalusugan.
4: Santaon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: XFM.
7: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman takong. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
2: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
4: Premium D3. Subok na, na makatutulong sa kalusugan.
9: Daghan ang utana nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Surigan ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
10: Turbo, may maca at clavuwasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
6: XFM.
8: Santaon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santaon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
8: Santaon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santaon Plus Herbal Soap.
4: Santaon Gold Coffee Mix.
13: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami nagtatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at kumuti ako. Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila. Oo, kape. Santaon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Simula noon, lahat ng ka-office mate ko nag-Santaon Gold Coffee Mix na. Kaya subukan nyo na rin.
4: Santaon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa Santaon Gold Coffee Mix.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Yes, to health!
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng maraming na epektibo. FDA-approved supplement.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting!
1: XFM.
2: X.
1: XFM.
2: FM.
3: El exacto ora mga katropa, alas 9 sa isya. El ora talibak ko ng Sedes, el Western Union. Western Union, you never apart. Mga katropa, birando kayo ng programa del Bursa. Isla lang siyempre, no Sedes, servido na ere katropa, Joseph Sosobrano. Manunto ko mga katropa, kwantos minuto lang kita. Tiene kita grande activity, tebe na i-attende mga katropa. Alina sa Baga City Police Office. Doon din ganun mga katropa, luego ay mga detalye din sa mga loose firearms kay man turn over ya mga katropa. Este mga loose firearms mga katropa, este kaya ya pwede confess ka durante diferentes klase ng mga operasyon din dato mga polis. Search warrant operation, talipa mga katropa, el bypass operation, checkpoint, alis ito doon mga loose firearms ya pwede confess ka mga katropa dentro del un año. Operasyon na diaton sa Baga City Police Office na 12 police station kanaton aki na siyudad de Zamboanga. Legos yung rato mga katropa. Mientras tanto mga katropa, Burial Assistant del CSWDO yakamye na City Hall. Aliaya sa kam, el mga beneficiaries, only chene one stop shop para mas pronto el proseso. Este manera mga katropa, ya sa alcalde de ciudad, ya pensa sila kung este después, ya sucede este incidente mga katropa, donde 11 mga, este mga tapwede kitabla, mga stranghero mga katropa. Ya pwede man claim, el burial assistance, ali mismo na opisina mga katropa del CSWDO, usando mga peke dokumento. Este kel ba katropa el Kenya sale arrestado tali presente nila baga diferentes klase de baga ID. Mga ID nila todo mga katropa, hindi amo nila mga nombre pero amo nila kara. Ya pwede kita sa ka-intervista li mga katropa, kwantos mga beneficiary, ya habla sila, ya manda lang kanila, ya saka lang kanila, offer, na kada 10 at 12,000 pwede saka, 5,000 di ila. Dali ka lang, presenta lang sila na kara, mang-claim lang sila yung mga katropa, 12,000, tas tadali mga katropa na Muslim. Na Kristiyano mga katropa, el 8,000, 12,000 na siyempre kaya, pero 8,000, taginda na funeraria. El 4,000, taginda mga katropa ng pamilya. Esel, ayuda, le burial assistant. Pero mga katropa na Muslim, direkta. 12,000 sa instant ke por causa no hay base na di ila traditional no hay magata imbalsama hindi tapasan na morgue hindi tapasan na purinaria por eso direkta kanila el 12,000 mientras na Kristiyano tapasan na morgue ta imbalsama ta 8,000 ta ginda para na purinaria 4,000 el para na pamilya. Pero cosas de hacer mga persona, mga katropa, ya se peke mga dokumento. Por caso con ese mga katropa, ya pensé el alcalde, cambia kita aquí mismo na City Hall asi kita kay mas tanda agraba el sitwasyon niyan dismiss pa no baya asi ole so aliya kita asi aki kita na asi na City Hall aki todo asi na City Hall para po di validate get el propio dokumento di ila ara ta koordinaya el City Hall magakatropa na City Registrar ta kontinda ta kuya sa ta mira esel mga kenken mga nombre el verdad che ki. Deberasan ba? Este pamilya, chenya muri? Kaya alis ito aristra mga katropa, mga death certificate. Alis ito saka. So, deberasan ba este pamilya? Di la pamilya uno del miembro de pamilya muri? Presenta death certificate. Presenta propio documento. IDs. Presenta. Para tabian, pwede tamen se pone tamen na bonamente si mang claim direkta se na one stop shop tapasa. Un rato lang tapos le anda tu temprano o liga antes man mi judia po dito saka po dito man claim la burial assistance 8,000 na porinaria 2 4,000 na pamilya na Muslim direkta 12,000 el tapos le tali mga papeles mga katropa tali opisina del CSWD ya pwede se man entrap ali mismo mga katropa na opisina. Ali, yan kabisa si mga katropa, el entrapment operation, mismo el jefe también del investigation unit del Zamboanga City Police Office, si Police Major Chester Natividad. Ya pwede si Arresta 11, pero yan dismiss. Namulo mga kakristle. Pero bonito si Aura mga katropa. Kay One Stop Shop, aliyato na tasaka, alitang claim na City Hall, pwede sala yung Bunabente, o hala hindi man lusot, el maga scammer. Uwi kita, first SOT, di Mayor Kemer Adan Olaso.
0: Pwede, direct ya, ang higa nato, Masigta One Stop Shop. Para niya, double, City Account, ano? May ka ng legal papel. Pagkanto ng bonito, One Stop Shop ko kasi. Bureau lang ha. One Stop Shop para siya naman na file for Bureau Assistance. Diretso talaga ang accountant. On table lang. Pag accountant, ang natutamin na cashier for disbursement of funds tali contigo. So, Ezekiel, kaya kita mo nasabi ko ng students, number one. And number two, aquel issue del ayer, Chinese shooting incident in between armed forces of the Philippines, yamuri el one partner, no? Soldao, Marines, under investigation pa na police, no? Espera kita ko sa final detalye. But abayo, very sad to say because Jesus said this, although may kita li-entraw, but something that is going on, kaya nga tabi ko na sa mga si love affair, si Chenya Marido, Chenya Mujer, ayan si Parene Mora.
3: Okay. Kaya sila sisingit mga katuloba, kaya kaya lang nyo sasabi ko na triangle, love triangle akil. Pero pwede sila mang-claim mga katropa. Ang pamilya pwede mang-claim di la burial assistance ali. Kaya despidi, Sambuanggenyo kayo mga katropa di Aki, kayo Bernard de Sambuanga. Makinchene man sila, main and uniform sila, miyembro sila del Philippine Marines, pwede sila siyempre siguro sila, basta kompleto mga dokumento, presenta sila mga katropa. Porque beste ase, mga katropa. Porque beste ase, el one-stop shop, porque ya pwede te descubrir el alcalde de ciudad, necesita kita poni one-stop shop para pronto el ayuda. Uy, kita second SOT mga katropa.
0: El muerto, yung tiraya, may tagin del ayuda kanila. Na-arrested mo kung todo dele aquí, discovery kita. Kaya yung tiraya kong met el muerto, na ipaginda ko nila el ayuda, or illegal ayuda, sali, lamato ko ng mga bibientes, edo mas tapali anda, pare, sika isang mga bibientes, sila na yung signal de monte, dariba, no? So, na yung sila signal, tamin, tamang contact, Janet Amin, lama 2 ora, pwede ito lama, oh, payout kita manyana. Diga manyana, hindi tabuyan na payout. So, amo si Janet Bistabla, 3 months siya di Mio, 4 months. So, as your city mayor, I took immediate action yesterday. Di ano di gali, no? Dala Monday itself, we took immediate action. Ilangay ko lang si SWD, DSWD, ano, CS, City Accountant, pati Treasurer. So, meeting kami. So, almost half a day of discussion. Kaya kaya kita sabi ko sa ating problema, hindi ka kita. So, sumatotal, amokil, hindi ta disallow po ako na kail proseso, kail namidro, kabur po nalang sin, alyan na DSWD, hindi ko mag-direct sila mong payout. Hindi pwede.
3: Por eso sa mga katropa, ya siya one-stop shop para li. Para yung Bunabente. Kaya tiene kwantos prohibisyon, tiene kwantos mga protocol, debe ase antes pwede sakal binipisyari ko del mga burial assistance. Hindi si basta-basta mga katropa, tarik ko ida lang kay ese burial assistance, ese ayuda del sin ese di kabar ng bayan, debe gindase na propio, debe gindase na ko del tal persona, kenta nisisita, kenta pidi ayuda. Kilaya proseso, lese mga katropa, SOT3, yang kwento tamin si kilaya distribution, pakilaya ba si porke si Ansina, el antes mayor, antes congressman de distrito 1 mga katropa, congressman, mayor, Celso Lobregat. Tiene tamil idea si pa, di asil entende si pakilaya kele 12,000 ginda, todo bakel na mga na Christian o na Muslim, todo bakel, este kel mga katropa, el contestasyon del antes mayor, antes congressman del distrito 1, Celso Lobregat.
2: Uno del proposal is cambia tamen el life of the franchise.
3: Hindi mo mali yung NBA mga katropa. El kwento niya mga katropa, yabla si Congressman Celso Lobregat, ara executive secretary, personal secretary del alcalde de Ciudad Mayor Keber Adat Ulaso. Yabla li mga katropa, explica kung kumukose yabla yun mga katropa. El burial assistant, hindi igual na Muslim pati Christians. Otro-otro si mga katropa. Asigun, en na Muslim mga katropa, si saka sila nila burial assistant, sulit kel tapunin sila. Buo kel el entero, 12,000, resibi sila kone el mga beneficiary. El legit pamilya mga katropa, sila el beneficia, sila el pwede saka. Sila pwede bang claim kone el 12,000. Pero mga katropa, na Christian, hindi sila pwede saka el entero 12,000. Why? El 8,000 mga katropa, ginda na purinarya. El 4,000 ginda na legit pamilya del biktima del niya Kenya dispidi. Ang sina mga katropa, kahit Muslim na mas kanila ta imbalsama. Hindi sila na mas proseso na imbalsamo, na mas hindi taman bijil, hindi taman lamay, hindi tapasa na porinarya, por eso na kikosa pagan na porinarya. Pero na Christian, chene mga kwantos mga proseso base na traditional mga katropa, ta imbalsama, taliban na porinarya, ta imbalsama, despe taman lamay pa. Por eso el gobyerno kel amo tapaga kon el 8,000. El 4,000 amo taliga kon el pamilya. Ang sina, diferensya de ese mga katropa, el Christians and Muslims, si Ken Tapidi, el di ila burial assistance, ali na gobyerno lokal. Antes, alitang claim na CSWDO, ya tiene kwantos diferensya, ya tiene kwantos mga insidente, tarda liga, tarda po de recibir el mga beneficiaries, tasya sila reklamo onde ondia, ya busca manera, cambia kita na City Hall, pone kita, one-stop shop, para po di arregla bonamente, pronto recibi el ayuda el mga beneficiaries. Ese mga katropa. Mientras tanto mga katropa, presente administrasyon, ya descubrí manada ordenanza ya se pasa na consejo el ADME antes administrasyon, pero no hay pondo. Pakilaya siya susede pasa ordenanza na po di pondo. Kosa klase, porke nisita po di pondo? Kosa klase mga ordinansa si pasa? Este mga ordinansa, mga katropa ya si pasa, el ordinansa del mga assistance, del mga ayuda, del pobre mga bibientes. Kosa-kosa kel. Ayuda de kalamidad, de abinida, kema, o otro pa, ayuda mga katropa, mga payout, ali mga katropa, del mga seniors, del mga otro pa, ya discovery gali si mga katropa, kaya ya si pasa, akil ba immediate, menuay asipasa na city council, akil un anyo pa lang, ya si pasa, meses ya lang, después, asipasa ko nese, manda aproba in seguidas, pero ya discovery na pondo. Makabuyong kita intindi porque si ansina. Pero ayuda ka nato explica mga katropa mismo mga katropa el alcalde de ciudad asi ka nato intindi kosa-kosa sila yan po nidiscubri el ken una idiscubri kung este mga katropa ya si libas te asunto mga katropa el uno ya ablak y mga katropa el antes mayor antes congressman de distrito uno presente executive secretary del alcalde de ciudad Celso Lobregat. Kita mira kita aquí mga katropa, tatene kwantos epekto na presente administrasyon, kosa ya deha el antes administrasyon. Uwi kita mga katropa, si kosa ese, first SOT, topic number 3.
2: The administration of Felipe was supposed to step down. They passed a series of ordinances for the senior citizens, for the solo parents, for the PWDs. The intention there was really to cripple the administration of Mayor Olaso, that when he comes in, he will not be able to deliver on these unfunded ordinances. The amount of the unfunded ordinances were almost a billion.
3: Billion.
2: We're talking of millions. Now, Akabado yan din ang administrasyon. Diyan pasa sila sa ordinansa. No hay gane ni public hearing. No hay gane sa kaan opinion del budget, del treasurer, del finance committee. Diyan kasi sila, diyan pasa. The sole intention was to make sure that the administration of Mayor Diba will fail. Meaning to say, they cannot deliver on the unfunded ordinances. So when Mayor Kimmel came in, we had to bite the bullet. And say, hindi kaya, it's not possible. So, yeah, hindi kaya, dayon. Right at the first week or so, said, we cannot. Aside from the unfunded ordinances, they passed 100 ordinances reclassifying certain pieces of land from agricultural to residential to commercial. Now, our attendant problema, this present council had to more or less reverse certain of the ordinances because el mga dueño tabla, kung ay gali, abisa ka na mo, por que mo reclassify de amon la tierra?
3: Ese mga katropa el punto. Ese mga katropa del uno que ya puede descubrir mga katropa. Kemanada mag-ordinansa ya se urgent pasa na City Council ya aproba mga katropa din sige na siya pirma. Pero nay amo kay abla mga katropa nene pasa public hearing nay nay sini pondo nay koordina nay informa ko na City Treasurers ken ay aregla ko nese. Ya dihalang si Tiwangwang about to exit ya el administrasyon. Here comes el nuevo administrasyon. Ya diskubri ko na siya bing grande siya problema. Porque man, onde le sakapondo ko na siya which is nuwe si incluhin na dila annual budget. Pa onde sila saka ko na siya kaya aproba ya man. Amo siya magkakatropa manada ya tareklama porque onde damon ayuda. Onde AX, onde diferentes mga ayuda. Porque hindi kami ta-recibe, chay ni man siya, pasa. Ordinansa, kaya nisita siya. Dali ako ng mga pobre vivientes, dali kenta nisita. Este mga pobre vivientes, este mga beneficiary. Porque no hay, este ang rason. Alima mga katropa, yamira kita, ara el diferencia, porque chay ni kwantos mga project, chay ni kwantos mga payout, kaya hindi, tapos sige, por causa, no hay pondo kone sa incluhin mga katropa, no hay kone sa pondo pone mga katropa, donde ara ta sakripisya el presente administrasyon. Uy kita mga katropa, kone el alcalde de ciudad, si cosa de su sentido, kwando ya descubri kone este klase de mga ordinansa, que no hay pone pondo, no hay pasa na propio hearing, public hearing, y no hay contact. No hay comunica con el City Treasurer's Office. Uy kita mga katropa.
0: No hay se ordinanza beforehand. And hindi lang se ordinanza y aproba. I think about four of that ordinance, todo at aquel ayuda. Mm-hmm. Now, may question, when you question that before, if your intention is really for the people of Zamboanga, why you did not approve that ordinance during the first month or 2 months of your first quarter being newly elected official of the city? Yatabat ko na sa ordinansa todo de ayuda pasa right at the end of the term nito yun. The last 3 weeks siya lang yan si Tumaraton hearing. And that is wrong. Why? Talaga talaga kita, an intention to sabotage the present administration. Because where will we get that allocation to fund that? Kaya ito, ara 800, si RCB pa sila, hindi na ito only be 800, that will be more than that.
4: Yes.
0: That is not only 40 million, that will be more than. Now, if we go for the golden triple, we are having priorities, that of education. That of education, manada kay pobre, hinatakabay na skwela. That is why the fundings we prioritize on education. Now we allocated almost 200 million to people for education. And that on senior citizens, tagalo kita. How much are we spending for senior citizens? Senior citizens are about 80,000. We're spending about 500 million annually para kumeste. Now yung appropriate kita pondo for seniors and for the education, which is that is not a priority because the golden couple, I'm sorry, you know, With due respect to you, I would really like to give you that golden couple, pero ang criteria, kalamagan ni kita, yung value, idea nga rin, dahil ko natulang, is not kalamagan kita appropriate for now because we don't have budget that can be for that. Una na kita problem yung pastactor, sir. Number one, may kita agwa. Number two, that situation, pirmi kita flagging aki. Pira Street, nobody took any action. It's only in this administration we took action. We took it at the Atalayo, a pumping tank with a pumping machine. Baliwasan Central School. Sumido kita pirmi na baha. Sita School may pirmi sumido na baha. Tubungan Elementary School, kada baha, sumido. That ang mga road right of place, we cannot widen our roads because most of our assistance, sige na na ayuda. Now, everybody wants a si mayor, traffic, e-traffic, yeah. We're fixing our problem for traffic, the congestion, but we cannot, unfortunately, because our road is so narrow. That is why our priority now, yeah, puni kita is on land acquisition, punta kita chera para na dato road right of place.
3: Eh, si magkakatrupa yung bigrande problema. Pakilaya, akel mga katropa tinireklamo acerca ko del golden couple. 50,000 akel. Ya se pasal address administrador pero no hay pondo. Onde ko nese sakal pondo? Onde ko nese saka para dalia payout ko del mga yalkansaan mga golden couple, mga 50 years. Naman maridable. Es el uno bien grande problema. Por eso cuando tiene ese mega reclamo, tiene ese tan claim, que ya pas tiene de ese ordenanza aquí en la ciudad de Sabuaga, no puede darle mega catropa. Ara negativo, ese ara de presente administración. Cosa ya se pasa. El antes administración ya se pasa. Na maratón hearing al en el consejo local. Amo que ya se entiende mega catropa. El alcalde de ciudad necesita. Man una. Tiene mga top priority, mga project kay BDP Shell, Ciudad de Sambuanga. Plan kun, mga esetang plading na mga eskwela. Pilar Street, plading. Problema di agwa ka nato na kina Ciudad de Sambuanga. Eseta si una mga katropa, binipisyo, tapos isa ka, di aton bibientes del Ciudad. Mga katropa, lora di aton mga katropa, alas 9:28 ya. El ora talibak nato ng Western Union. Western Union, you never apart. Mga katropa, necesite ka jokurta e datong programa. Gracias, gracias con ustedes mga katropa. Tiene lagat bien importante kita coverage mga katropa. Este día mga katropa, Viernes, fecha 26 del Hunyo. Cuidado ustedes mga katropa, cuidado ustedes. Sabado, Domingo, manbirahan kita mga katropa. Akilag mismo na programa del Bullseye. Gracias, gracias mga katropa. Gracias kung yung mga batchmate del FTI. Gracias también con Ma'am Alodia Alia. Gracias kung natin. Ablali, good, move on good information. Si Delson Saporani también. Good morning contigo, mga Crime Watch volunteer del Don James ali na Barangay Santa Catalina. Good morning también con Rapunzel Malyari, Ibrahim Minot, Tony. Good morning, Suki Ibing Tora. Good morning. Good morning también con Agnes Tinguha. Good morning con ustedes. Gracias con ustedes, mga katropa. Gracias. Thank God it's Friday. Manunto-unto kita kung na datong pamilya, mga katropa, Sabado Domingo. Kuida kita muna pwede datong mga anak. Konseha imbunamente kung diatun mga anak kung diplomasya para hindi kay nabuli, hindi kay na kriminalidad, hindi kay nakapahamakan mga katropa. Mga katropa, programa del Bullseye talibang kung nasa desel Santon Plus Gold, a food supplement for healthy body and stronger immunity. Itambien del Western Union, the fastest way to send money worldwide, moving money for better. Para na uli donasyon de las Islas Pilipinas, katropa mo sa balita. Joseph Sosobrado, XFM News, exciting!

Mga katupa!

0: and nationwide.
1: X FM.
2: Yes, to help.
3: Sultan Plus Gold.
4: Nanay Christy.
5: Yes, sir. Nagarito sa barangay, Bilog-Bilog, Tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Sultan Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Sultan Plus Gold and Sultan Vitamin C.
3: Sultan Plus Gold. Ang kape ko, Sultan Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Sultan, soya at palunggay. Sarap araw-arawin. Sultan Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
7: Mag-Vision X-Plus Softgel Capsule. Vision X-Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na may taglay na luti, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
7: Vision X-Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: XFM
3: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may PCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: XFM.
2: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-Turbo.
2: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
2: Mas lalakas ka pa.
9: Sultan Plus Herbal Soap.
10: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Sultan Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
9: Sultan Plus Herbal Soap.
3: Yan namigin.
9: Sultan Plus Herbal Soap.
3: Sultan Gold Coffee Mix.
11: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-trade na. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Sultan Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidant, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo, Sultan Gold Coffee Mix.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: XFM.
2: Yes to health!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: XFM.
6: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
9: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
1: XFM.
10: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera,
11: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
12: Sister Pain.
13: Opo, sinig isang

0: Nationwide.
1: Yes, to help.
2: Southern Plus Gold.
3: Nanay Christy.
4: Yes, sir. Nagabi ito sa barangay, Bilog-Bilog, Tanawan. I am a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So, I tried Southern Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Southern Plus Gold and Southern Vitamin C.
2: Southern Plus Gold. Ang kape ko, Southern Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Southern, soya at palunggay. Sarap araw-arawin. Southern Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
6: Mag-Vision X-Plus Softgel Capsule. Vision X-Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutin, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X-Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Naku, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may PCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe, kisi.
2: Laging bitin, ibalik ang bangsi, ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-Turbo!
8: Oh, yes!
2: Turbo, supplement for men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo, supplement for men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Santon Plus, herbal soap.
10: Si Aida Cordero, taga-Putiki. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit.
9: Santon
10: Plus Herbal Soap. Dura ang akin.
2: Itong-itong
10: sa mga panit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
2: Yan
9: namigin. Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Gold Coffee Mix. Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito ay siksik sa antioxidant, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinag

0: That song was brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus, Santon Gold Herbal Tea sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea, may malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea, natural na sarap, natural na ginhawa. Santon Plus Herbal Soup para sa malinis at preskong pakiramdam. Mag-Santon Plus Herbal Soup, may natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan. Mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, iwas sakit, alaga sa katawan. Mag-Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santon Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
1: XFM Trending Songs.

Mga katupa, exciting!

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Yes, to help!
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
8: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
9: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella,
10: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
11: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handog. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
12: Sister Pain, hanggang ang pain.
13: Fast and safe.
14: Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Pagpili sa mga butika.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Yes, to help!
2: Salton Plus Gold!
3: Nanay Christy?
4: Yes, sir. Nagarito sa barangay, Bilog-Bilog, Tanawan. I am a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So, I tried Salton Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Salton Plus Gold and Salton Vitamin C.
2: Salton Plus Gold! Ang kape ko, Salton Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Salton, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Salton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
6: Magvision X-Plus. Softgel Capsule. Magvision X-Plus. Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na may taglay na luti, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X-Plus. Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe, kisi.
2: Laging bitin, ibalik ang baksi, ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-Turbo!
8: Oh, yes!
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa!
9: Salton Plus Herbal Soap.
10: Ito si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit.
9: Santon
10: Plus Herbal Soap, dura ang
2: akin
10: itong
2: sumapan.
9: Santon Plus Herbal Soap. Nanamigin! Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Gold Coffee Mix. Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kakalap raw akong na-trade na. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito ay siksik sa antioxidant, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santon Gold Coffee Mix. Gawa

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Yes, to help!
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Doon na usab kini calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
8: Tila ba may hangin sa tiyan?
9: At masakit sa pakiramdam?
8: Kabag yan!
9: Mag Santone Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang,
9: tanggal agad ang kabag.
8: Santone Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one.
9: Sa presyong
8: magaan.
9: Santone Plus Herbal Oil.
10: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella,
11: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
12: Sister Pain.
13: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
14: Sister Pain, tanggal ang pain.
15: Fast and safe.
16: Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Pagpili sa mga butika.

0: nationwide.
1: XFM.
2: Yes, to health!
0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
1: XFM.
5: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Mga besh, gusto ka nga muhamis ug muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skincare routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit ug makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom ug tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
8: Tila ba may hangin sa tiyan?
9: At masakit sa pakiramdam?
8: Kabagyan!
9: Mag Santone Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang,
9: tanggal agad ang kabag.
8: Santone Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one
9: sa presyong magaan.
8: Santone Plus Herbal Oil.
1: XFM.
10: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella sa
11: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
12: Sis the Pain.
13: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handong. Sis the Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sis the Pain.
14: Sis the Pain, ang galang pain.
15: Fast and safe.
14: Sis the Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mabibili sa mga butika.

0: ng instruction o utos mula sa Administrasyong Marcos. Ginawa ang pahayag matapos mag ng reklamo ang Tindig Pilipinas laban kina Cayetano, Robin Hood Badilla at suspended Senate Sergeant at Arms Mawa Plasca. Sa Facebook post, sinabi naman ni Senador Cayetano na nagpaalaala lamang siya na dapat labanan ng mga Pilipino ang pandaraya, pagnanakaw at pagsisinungaling.
1: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, lumabas sa isang pag-aaral na 67% ng adult Pilipinos ang handa po na mag-donate ng kidney para makatulong sa kaanak na may sakit. Isinagawa ang pag-aaral ng OCTA Research para sa National Transplant Ethics Committee at Philippine Organ Donation and Transplantation Program. Batay sa survey noong December 2025, pinakamataas ang willingness sa socioeconomic class ABC sa 78% at sa edad na 35 hanggang 44 sa 79%. May 21% naman mga katropa nagsabi hindi daw sila handang mag-donate, habang 11 naman ang undecided. Sinabi ni UST Biological Science Professor Father Nicanor Austriaco na kailangan pampalakasin ang edukasyon at ang proseso sa organ donation, lalo na sa mga lalawigan.
1: XFM News Nationwide.
0: Iniulat ng Department of Foreign Affairs na walang Pilipinong nasawi o nasugatan matapos ang magkasunod na malalakas na lindol sa northern coast ng Venezuela. Ayon sa DFA, nakikipag-ugnayan ito sa Philippine Embassy sa Bogota, Colombia, na may jurisdiction sa Venezuela. Sa uling impormasyon kahapon, walang report ng Filipino casualties o injuries. May 74 na Pilipino sa Venezuela at marami sa kanila ay religious missionaries. Matatanda ang niyanig ng magnitude 7.2 at 7.5 na lindol ang northern coast ng Venezuela. Initial reports naman ang nagsasabing hindi bababa sa 32 ang nasawi at mahigit 700 ang nasugatan. Nanawagan din ng UN experts na ibalik agad ang access sa social media at news outlets.
1: XFM News Nationwide.
2: Alas 12:12 sa XFM News Nationwide. Balik po tayo sa Pilipinas dyan sa Ramon Isabela. Nagdulot ng milyong pisong pagkalugi sa fish cage operators yung massive fish kill sa Magat Dam sa Ramon Isabela. Nagsimula ang fish kill mga katropa nitong Wednesday at lumala nitong Huwebes kahapon. Ilang araw bago po ang natakdang harvest ng ilang mga growers. Apektado na nasa 30 fish cage operators sa lugar. May isang pamilya naman na nawalan din ang magit kumulang sa 15,000 kilograms ng tilapia. Tinatang abot daw yan sa 1 million pesos na pagkalugi. Sinabi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na posibleng dulot ito ng oxygen depletion dahil sa matagal na mainit na panahon at mahinang water circulation. Inaalam pa ng provincial fisheries officials ang kabuang halaga ng pinsala ng fish kill.
1: XFM News Nationwide.
0: Kapapasok lang na balita mga katropa, inirekomenda ng PNP-CIDG na isailalim sa evaluation at preliminary investigation ng Department of Justice si dating Ateneo Men's Basketball Coach Tab Baldwin at 10 iba pa. Kaugnay ito ng pagkasawi ng student-athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Ayon kay Interior Secretary John Vicrimulya, inihainaan ng CIDG at DOJ ang rekomendasyon upang masuri kung may sapat na batayan para sa pagsasampa ng kaukulang kaso. Nilinaw ng CIDG na rekomendasyon pa lang ito para sa evaluation at preliminary investigation. Inirekomenda din ng DILG ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Anti-Hazing Act of 2018 ang 11 individual kabilang si Baldwin. Samantala, dumating naman kanina sa tanggapan ng National Bureau of Investigation si Ateneo de Manila University President Father Roberto Yap kaugnay ng sinasagawang fact-finding investigation sa pagkamatay ng student-athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adil.
1: Breaking news! Breaking news! Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Ang XFM News Nationwide, katropa, sabay nyo rin pong pwedeng mapakinggan sa 99.5 XFM Zamboanga, XFM Iloilo sa 100.7 at sa XFM Davao sa bagong frequency 89.1.
1: Balitang regional.
2: Diretso na tayo sa balitang regional. Unahin natin ang balita galing Cebu. Si VP Sara Duterte, nagsilbing speaker sa dalawang commencement exercises sa Cebu. At ang mga graduates nakatanggap ng 2,000 piso na graduation gift. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
3: Pumating si Vice President Sara Duterte sa 2 magkakasunod na graduation ceremonies sa Northern Cebu noong Hunyo 24 at 25. Nagsilbi si Duterte bilang commencement speaker sa mga graduation ng Cebu Technological University Dan Bantayan Campus, particular na sa Tabugon at San Remigio Extensions. Noong Hunyo 24, dumalo ang Vice Presidente sa 8 commencement exercises ng CTU Tabugon Extension na ginanap sa Tabugon Municipal Sports Complex. Kinabukasan Hunyo 25, dinaluhan naman niya ang 10 commencement exercises ng CTO San Remigio Extension sa San Remigio Sports Complex. Sa kanyang pagdalo, inanunsyo ni Duterte na bawat graduate ay makakatanggap ng 2,000 pesos na ikinatuwa ng mga estudyante at magulang. Sa kanyang mensahe, pinaalahanan niya ang mga nagtapos na manatiling mapagpasalamat at tumanaw ng utang na loob sa mga taong tumulong upang matapos ang kanilang pag-aaral. Si Duterte ay 2 mataas na opisyal ng pamahalaan na dumalo sa graduation rites sa Cebu ngayong buwan, kasunod ni Senadora Risa Hontiveros na nagsilbing commencement speaker sa graduation ceremony ng CTO Tabuylan at Tuburan Campuses noong Hunyo 18. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhone na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
0: Kinumpirma ng kapulisan ang online threat laban sa mga estudyante ng Tolosa National High School sa Tolosa, Leyte. Katropa natin sa balita, Reggie Navarrete ng XFM Tacloban.
4: Kinumpirma ng Police Regional Office No. 8 ang ulat tungkol sa banta na kumalat sa Facebook laban sa mga estudyante ng Tolosa National High School sa Tolosa, Leyte, at itinuturing nila ito bilang isang seryosong usapin. Matapos matanggap ang ulat, agad na nagsagawa ng verifikasyon ang PRO 8 sa pamamagitan ng Provincial Intelligence Unit ng Leyte Police Provincial Office at ng Tolosa Municipal Police Station. Dahil sa masusing investigasyon, natukoy nila ang individual na responsable sa pagbabanta gamit ang Facebook. Ayon sa ibinunyag ni DILG Secretary John Vic Rimulya, ang sangkot ay isang 14-anyos na babae at junior high school student ng Tolosa National High School. Batay sa investigasyon, gumamit ang minor de edad ng ilang dummy Facebook accounts upang makapag-post ng mga pagbabanta. Agad nakipag-ugnayan ng PRO 8 sa naturang estudyante at sa kanyang pamilya upang matugunan ang sitwasyon at matiyak na may bibigay ang mga kinakailangang intervention. Sa kasalukuyan, wala pang impormasyon na nagpapakita na may organisadong plano o may iba pang mga individual na sangkot upang isakatuparan ang banta. Isinailalim na rin ng mga otoridad ang minor de edad sa kukulang proseso at itinurn over ito sa mga kinaukulang ahensya para sa counseling at iba pang mga kinakailangang intervention alinsunod sa umiiral na batas at mga polisiya sa proteksyon ng bata. Bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap na mapanatili ang kaligtasan at seguridad ng publiko, inatasan ng PRO 8 ang lahat ng police units na paigtingin ang intelligence monitoring, palakasin ang pakikipag-ugnayan sa mga institusyong pang-edukasyon at mga lokal na pamahalaan, at dagdagan ang police visibility sa loob at paligid ng mga paaralan sa buong Eastern Visayas. Mula dito sa impilan ng XFM 99.9 Tacloban, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropa Reggie Navarrete, XFM News.
2: Mga estudyante sa ilang paaralan naman dyan sa Puerto Princesa ay pumila ng mahaba dahil sa pag-inspeksyon ng kanilang mga bag kasunod nga po ng Tacloban shooting. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
5: Pumila ng napakahaba ang mga estudyante ng Santa Monica National High School sa Puerto Princesa kahapon, June 25, dahil ito sa isinagawang pag-check ng kanilang mga bag upang matiyak na walang mga patalim o gamit na maaaring maging dahilan ng kaguluhan sa loob ng paaralan. Kasunod ito ng nangyaring Tacloban shooting incident na ikinasawi ng 3 mag-aaral, kaya ipinatupad ng City DepEd ang mas mahigpit na seguridad para sa mga estudyante. Ngayong araw naman, makikita rin ang mahabang pila ng mga estudyante ng Palawan National School sa kanilang pagpasok. Sinecheck din ang kanilang bag at gamit. Ang PNS ang pinakamalaking paaralan sa Palawan na mahigit 12,000 na mga estudyante kung saan hindi rin mabilang ang mga gulong nangyari sa loob at labas ng paaralan, pero walang insidente ng pamamaril. Bagamat noong nakalipas na buwan at taon na hindi pa nangyayari ang madugong pamamaril sa Tacloban City, ay malaya ang mga mag-aaral na pumasok sa kanilang paaralan. Samantala, paalala sa lahat ng magulang na kausapin at gabayan ang kanilang mga anak upang maiwasan ang kaparehas na insidente. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Baboy sa Negros Occidental, umabot na sa 1,000 ang naitalang patay. ASF, isa sa mga sanhi. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
3: Umabot na sa 1,213 na mga baboy ang namatay sa lalawigan ng Negros Occidental mula noong May 20 hanggang June 22 ngayong taon. Ito ay batay sa datos ng Provincial Administrator's Office ng Negros Occidental. Sa ngayon, hindi pa matiyak kung lahat ng baboy na namatay ay dahil sa African Swine Fever o ASF. Dahil sa unang pagsusuri, posibleng kolera at swine flu ang ilan sa mga naging sanhi ng pagkamatay ng mga ito. Tinataya namang nasa 14,462,000 ang halaga ng mga baboy na namatay. Malaki ang ambag ng swine industry sa Negros Occidental dahil sa tinatayang nasa 29,800 na ang populasyon ng mga baboy mula sa mga backyard swine raisers at malalaking kumpanya na may lokal na pabrika ng mga produkto ng karne at baboy. Ang mga kumpanyang ito ay matatagpuan sa labas ng Bacolod City at siya namang nagsusupply ng mga produktong baboy sa mga malalaking supermarket. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
2: Ito naman, Katropa, kasong isinampa laban po sa obispo, pare at iba pa kaugnay ng pagtutol dyan sa pagmimina sa Nueva Vizcaya, ibinasura ng korte. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang na XFM Santiago.
6: Sura ng Municipal Trial Court ng Bayan ng Kasibu, Nueva Vizcaya ang kasong forcible entry na isinampa laban kina Bishop Jose Elmer Mangalinaw, Father Christian Dumangeng at pitong iba pang individual na kabilang sa mga tumututol sa pagmimina sa lugar. Ang kaso ay inihain ni Rosario Cama, isang leader ng komunidad ng Bugkalot at Ilongot. Gayunman, sa inilabas na desisyon ng hukuman, hindi pinaboran ang mga aligasyong nakasaad sa reklamo. Ayon kay Presiding Judge Herson Valmores, walang sapat na batayan para sa paglalabas ng writ of preliminary injunction. Binanggit din sa desisyon na walang jurisdiksyon ng hukuman sa naturang aksyon at hindi maituturing na krimen ang pagtatanggol sa kapaligiran sapagkat ito ay responsibilidad ng bawat mamamayan. Nakapaloob din sa desisyon ang layunin umano ng mga respondent na hindi upang palisin ang mga residente sa lugar kundi pigilan ang pagtatayo ng mga barikada na may kaugnayan sa usapin. Dahil sa kakulangan ng sapat na ebidensya at legal na batayan upang panagutin ang mga respondent, tuluyan nang ibinasura ng hukuman ang kaso. Ang nasabing usapin ay bahagi ng mas malawak na kontrobersiya hinggil sa mga operasyon ng pagmimina sa Kasibu, Nueva Vizcaya na matagal nang kinokontra ng ilang sektor kabilang ang mga grupong pangkalikasan at mga lider ng simbahan. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
1: Sa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines.
2: Ang XFM News Nationwide, Katropa, sabayan din po na napapahinggan sa XFM Pagadian sa 89.5. XFM San Francisco, Agusan del Sur, 91.3. At XFM Bacolod sa 96.7.